0: Abisara kufunika tiku kumanika pano pa Ruani ya Kaya kusonga kukwiriru kwa provincia ya Sofala. Tikufuna kucheza na mumna mkumbosi wakuzuika nditubwa pachisa. Paikulu sinano?
1: Zinanga ndina Alberto Domingo Mirembu, ni sekretari Dubai do Malokotera.
0: Ndita ni paikulu, safuna kutitiku ziweni. Mabara kupi, tichakachipi.
1: Ini ndabara Muntarara, district Muntarara. Então, ndabala 1954. Pakukula kwanga funza shikola vensene ndaza kupatiwa mdenda kubaira na papa. Paiwanga kapata mwospital central, tipo jaza sweka. Então, ini ndaza buluka mdenda na viveri na tiu. Ntete. Então, di idade ya kwata ndaza rukurutariu mdenda vida militari. Nda vida militari. Nesimu tempo teneba ndine antiku shikumpatenti. Ndapata basa kweneku. Atenda zabwera pano pakaya mino sentente seti. Entao sentente wetu mazi mbadzala. Pakaya pano mazi angabwera asadzala te mbadzirati kushikola hapa. Shikola kwa tu dotubu. Agora sentente seti ifi mbadabwere pano pano pakakana masigura nsara. Entao tarikurtare antu para vida militare. Auto defesa lokale. Mungalonga katanguri ya kaya distritu. Ikakara kubashi chimbu chakare. Pakukala zungu panu kupanya uya kakapano amunakuru. Ventura, Ventura Tsangumunda. Ndipoji fabrika ya shuka ikakapano. Eza chinju anitangule na mazi kudzala atani mbienda marume. Mbisalabano. Ngo chimbu chakare. Agora ndao na kusofrere nsanga huku kuchendi mboku kwa kadi street. Mbizabwela vila fonte pano. Pa vila pano. Ndao pa kubwela mbiza kalabano na desenvolvementu. Ndao kaya zakula papa. Kaya chini chonseli jinonemu jinongo Malokotera. Malokotera ndi mbuti kakala antu buka maziku kunja. Buka Malawi, buka wino. Ndao akapakalua na anuwa ali akapata mabasa antu pano. Nata pano mbutini na ngoma lokotera mbantu akunje zale angabwera mbadza pano akapasiaribu pano bona mbupia tsikana bitani ngowa kwenda kwenda bokalokotera mbongona malokotera ndao lero malokotera chaizapita mu story chaizapita mu story ndao mstente oito madzimbadzala ndao governor nive de district mbaformar maldes kumana mbaformar mika kabra mbaika nyampunga mbaika nyamumba mbaika Malokotera, mbaika Shirimba, mbaika Dafi, mbaika Shirimba Doshi. Ndao, desenvolvement za chita, mwetente sinku. Mbisatari u distritu. Antu mbataba nubenda Mutarara. Mwetente sesh, mbisatari u distritu Mutarara. Tonsene mbitenda kapita Malawi. Kure ndao, ife nonga mabasato kapatefi taza kwatiwa mbitenda tete. Mzalamuka mbitenda kubera. Kunda kubera mbitumizu wabontu. Bila zenibano mindiko mpartidu. Pata basa mpartidu. Entao, nabasatu ya vida militabi za reformariwe. Kukufurumariwe. Entao, mkulu wakakamunu achemira George Ameriku, era sekretari Dubairo. Entao, kumifita ma reformariwe wazalonga wazenda kapemba kukuverno. Uya konga kakaya sena. Chinja makariru. Azenda kutisekiri nimbu mbozi kumusekretari wa chirimba unja evelio. Sekiri nimbu mbozi angawa. Tinae mbozi mwemuna na kama Malokotera na chemera mirembu. Ndaa ini milichemera wekule. Midenda wekule. Nini kapano. Musekretari Dubai. Enda atena lero disenvolvementu baka kapano iliperili.
0: Kuronga kutichino angwa chimbu ichakari. Nditangu ya mbutu ikateketa shuka kareni
1: ya ishi hapa pansi hapa antu wakakachimbu chakali nkubashuko na mazu kudzala mbibuluka mbazamanga vira ishi likuvira abuka kuchimbu chakali
0: ndipata paswa zina Villa Fonte.
1: Villa Fonte
0: changadea
1: chimbu chakali bashachi njini mkwendera atate pansi ate kwenda mika kabarai antu wakakamunu raya kakachimbu chakali kubashuko kugoku
0: Nyanzakaya kwa
1: Nyanzakaya ndi mkulu huu nungwa Nyanzakaya ndi tempe ya sendu sukari akumba majenji nonga pita chitambu marumeo pita bukeo fabrika pano mbenda marumeo makumba majenji paka kuti madzi yale majenji muli mbi trabali ya na fabrika andao timisi nabuka kuri ya tinte ya fabrika ndi hili nungwa Nyanzakaya ako Nyanzakaya na madzi kudzala Azo kuliratu. Mhm. Madzi angadzara kunyadza kuti sapita mwana muchitepa chinchini pano tikada majiwa na madzi.
2: Madzi akoko.
1: Ah madzi akoko. Angadzara ipozi ifi tsasofereri. Piatu pensene binalimeve pano binajeve pensene selime kumbacho. Kumana kaya ili pandunda. Nganani kuno basha sajiwa kwa paza sajiwa chipende sajiwa basho kutanguri mbudzangu ambusha dzangu ambabwera mbono kumbo asasvambo kwe kumikulumbo
2: makaranga madzunguriro
1: aife tiri madzungurira kuri pinjara pano purisi ngame mahata papa akora chinchiri pano chichonga kuti komo madza makupwa tikumenya vatu bambaye anangomba kwenda mbo manso muri kwenda mbekamba mabambaye maparamanga ninji ndimane ana vivire pakaba so sofereri piaka pensene madza ngadza tisasofereri pano pakaba. Eh, mazipakati organizato, tumashiritura, sauti. Sauti kuti pensa maningi pano. Isakaradia za usene na masiku na masikati. Langanani chinchini bata matambira mshiketeri. Bayati ni magodere, tabu kamprumelu katuda jende resepera mshiketeri. Mwana, sauti dia za usene sakamunu. Akurumbu wale anapata kushipitari hali. Apinyero da pitambu chinchini bata irira na zishtino. Basawa kuna masiku na masikati. Awa wili adabuira basawa njine. Asakupatira munu mkomunidati.
2: Apo mpati chitene chifunya tano. Mm. Pa upaliano. Mm. Mukukumbukirambo bizindikiru pengasi pekuti chai upalianga indikalitepa. Mm. Tepa tipange nimbo chitangano.
1: Chitangano.
2: Kuhira kupi mukavinambo likuba, mukavinambo, mukaunambo asikana kufina likuba, vina utse, imwemba pali, muka senzu ikakana ime kare na kare, mpia nchanchi.
1: Ine nunga na ine, senzu ikakana ine maningi nja gresha. Ah, ini dikakambozi, mkati magreja, na panyaka nyanza, mika kabrara. Agora ujuvi yango msenenene, dikapitira mwene muli, mugreja. Atendi na nyumbu zinangu, tikapita mwene muli, tisaimbambu. Nakonda bwera, wata, auli wimba kakwa kumimba, nunga misanje, kwa kutumundu ule nakonda bwera mugreja muli. Atendi uke. Mwana patina nyumbu zatu zinaimbefu mugreja muli. Atendi uke. Upalianga ndapita na bebi.
2: Pia kuenda magashto, kuenda kate manzano na shoko
1: nkabe. Hii nkabe, netangu kutena basanga kada zapite nili, ya kayanesa. Pukinda za kwatiwa panu, mdenda kubera, ubera, mdenda kutete, nizapita basane. Pepe vya uyu, kubashu huku, imba vinavalimba, kalipu adeke hawa, maona kaimba. Kumpanya gote hawa, akaimba basu, go, go, go, go, panu.
2: Aleve.
1: Aleve, akaimba basi, valimba. So inembo pepimbo, zikabisa mila daya, na pia tubepi ya kupembere. Atena lero ni kupembere basi, ndapaswambo chini. Zombo nongambu diakoni tani.
2: Apo tipangene, mankuru, mkazano, mwanziwira kupi, machitasakiwa.
1: Mkazi letasakiwa tayi, ine ndachachinjwa, provinsa Sofala. Dabere nivano, mstenda sete, gora ndazenda kapata basa marumeyo. Basa tuneye katilie, ndenda kwekulia, ndawa pa sentu paka kalifi, maulu, nga pasambo intrivali, kapasiari. Pakupasiari kwenye nijona na iye mayu. Mwona, kumarumeyo, mayu. Imu muna mamu na ngangabe mamu na dae. Nzanga nganga nani, ntepa na ipina imu ipana kukupane. Kasa kile manea, ini maadula ya kede. Nibula sirivili na nzanga, nisakambu padrini wa pachisa checho. Ndona nami, cheza nami, nisema, maizera vashi kukoba. Anasa senta sete ano.
2: Nani rumuli na mwonsa?
1: Uwa, ndabala nae ana, ndabala nae domingo, ndabala nae noki, ndabala nae shoni, ndabala nae mani, uwa, nimezi nkazi na chitana familia. Inembo kaza wili nkabe, na gereza tu ye so nkazi, nimbozi basi, gado.
2: Hapo, ndietane, pina sembanemwe, mwapereka chuma.
1: Sitapereka. Nja kumwone ni mwanankazi uli, ndazabwela kunda panga familia. Familia miramuka mpienda kwe kuru kasemba. Mwona, kasemba, penseni bene, kede. Entami nipangwa chuma, mchibusa dinyero. Mena kapa gali kwe kule, midi nkwata mwana kazi.
2: Mashiri ni mangasi nga maa?
1: Ishi, ura ziziri, kaya baratu. Pamili nga pifika tayo.
2: Ikachipa, ikachimanika kone.
1: Ikachimanika, mazine pamili kinyantu yada mtu dinyero. Uyu malupato, uyu bulsa, uyu gula masingu, nipe pia kari, kaya baratu. Nipe kaya baratu, ne. Mwana ambu, serveja pyanji gula vinyu kubera, buera tane, pereka. Masika hapi kipintu bini sinunga orenu dae. Mtingwata mayo ndibira nae familia nsene. Mbani ziwa inembu mitizikamu na familia nsene nene. So mayo ni familia nkonda goba. Nkonda goba. Ndiye dabalewa. Ndiye balewa mayo pewawa kapata msefeme. Msende sukari. Ipa iwanga sanziwa. Ipo ishipaya mbeza chinjwa mbenda msefeme. Iyombo pa imbo machinjwa mbenda msefeme. Mbu iye tadwalanga. Ansena masweka. Paya loa bera. Tadwalanga za loa bera. Salaba.
2: Apo apale kasinzeka na imembo nzizi mbunu.
1: apala akasinzika nene nsene malirato so asala mbozi ndi ali maputu ndi likadenda chakachidama kweneko kushemera mendinsaka mendingumana so ja pedembo vista pedembo vista kukibasa kapate fili nje kuipa moto ungagaka ungaliza moto ungatsapana maningi ngabe hivi kuti unakwanisa vala horu kule tai anzanga jangabe ona vini ndi kuona mazi ah ndisikuona bili nonga moda kale da kibasa tukapate fika ya kunasa so asala ndi mbozi basi ali maputu
2: apo pachisa ni mwalonga kuti nkazano mwansepera marumeo pachisa pada sangule mwensikanano lero ndi nkazano akalipomba sikana nangu akakufinyira nedisure
1: wapa isi mamuna mamuna nditepe sokwati sapata sapata chibozi na chibozi nkabe zikatweza chibozi jene brike ora zazili mamuna kagopa nkanya chite kwene likuwa kile manera kutu wawa muna na mata kudala kutentamfuna nkabe nkabiretu kagosa ora zazili tika kana le
2: ukasangula mbozi
1: mbozi ni wakwene bubasi
2: ndamba taza pegara
1: nkabevi kuti ora zazili kabevi kuoneka kuti unakaa soa wako akakani mbozi basi tikashitika mbona ngatenepa nkabe papa tikashitika tepa ungafuna mwana mtu unaenda panga padri tikakana mapungu maya na pungu achi asweka inem tikakana pungu angamu asweka
2: kodi pungu ikapata akapata basi
1: pungu akapata basi kuna hivi bikini ngakana madandaulo asena kazi na panga pungu ango ndiye defineni chita kazamendo mapungu angazi na pungu mamuna akakufona programa munga mapita nyumba mule gere ngamenya yesa tapunza punza mule kuti programa mamenya ngatu tokatamenya fambatana bizapedidi akoramba sabukambo pungu mbo angazimbu kafunza mbuli pianga pia nsene binafuneni na panga pungu anga mamuna angazimbu pia chembu pia nsene binafuneni na panga mapungu angaura mapungu wale ndia sakwata mbende kuna familia mamuna mbende kuna familia wankasi nda tikakana masikuransa bezo nkabe muntu kabe chita chintu ngakapungama ile motori mumula parali ninapanga
2: kuti pungu kuti pungu ndi nkhoswe
1: ndi nkhoswe yako si
2: asali sidzikira banja
1: sidzikira banja si
2: pia chinchino mukupiwa na mbuta
1: wa chinchino nkabe ana nkakubva pika kabe pungu asa pasuratu mimba so yunyo kubawa na tomona kwena na mimba damba za mimba ngakunziwa mana chinchino
2: akakana ni mantriado
1: ani namba kuti injanga yimo ndi controller injako pika kana mafala akunensa chinchino mwana satupira atasatikana machi asatikana na babachi kale ni pikalipo tai mwana mundu pasiwa mimba na mundu wa babetsi machi mbeza mwana na mimba dala mimba ne mbana kupasa sakanseru kazikana basi bwera nyakubwa kula kuli bwera za bulu munda kuteta dodomesa pesene pene temba kazikana basi ane mbamwa pepo mbaje mbakuta ni masadikana kumuja pepo ambuya ntunza kakandi ule kuna baya mamuna dapasa mundu ule na chemereza mbwera mbaenda kabulu munda ane ata dodomesa mbuya kita chiteo vile sifu mbuta mwona zinze nendi zinze yaani zinze kondangana anta na zinze ini pita nkonda malunga piki mundu onsene nene kare ni bano kachemera nantupu ini ni malunga zala mbangonde yaani mbangonde mirembu kumaputu alipu kukabdelegatu alipu kuteta alipu orizi yato ansena malunga tabu kita kutete mwona kare nikakana kontrolale si nikakana kontrolale chinchini ungabe
2: Chinchino pia duwareka.
1: Chinchino ngabe.
2: Zinza na ntupu.
1: Nukatepa imu na ini. Imu na ntupu wa. Ini ndina ntupu wa ngabe. Cha, machira tani malunga. Tachira. Anga kapepo mtu nangu mboza. Nukacha. Ano nga malunga unembalenga. Nga maana cheme na bakundu. Ini ndaenda maputu. Uya yali kumaputu. Anga mirembu. Asustari ministro. Anga iste mirembu iduwondi. Anga dikaya. Pakumaa rauni yao. Bikadene ba konferensa. Pakumaa ndi cheme na kukundu. Anga base mirembu. Anga mirembu iduwondi. Nunga kaya. Wabala kupina kwa hini kwa 23. Distrito Mutarara. Pewa kumbani. Ndinonga pewanga ndi Dimingu. Iwa. Dimingu babasi mbani. Nunga ndi Antonio. Mirembu. Nunga mirembu ndi mbuye. Imembu pewa numbu mbani. Mbalonga. Ako ndumbala atu mbani. Tapata na ja. Siku kumero atu.
2: Konda bisa ntupu.
1: Zinza. Sapeza. Sapeza. Ntupu sapatila atu mezi. Pika alipo wa marunga. Anangu munyo sadya. Ifi marungachi, ifi ngakuja da ya kula mwenye. Ndi madiferensachi pangono. Tonse ni andu. Na tembu, na marungo, na adzo kuna huyo nangu
2: zinza na ntupacha
1: zinza na ntupacha isakatine kalini
2: tikatabalera sembe usamberera
1: ona unaikapene pesa chimira nkoswa sina nyama ingambalonga bebe nonga chinchini pano anyokwa watana sapata basa na bebe akora ifembe kumusipenya kwa atai anda ma responsable tradizionale anga chimira so chimira dato mapano mbane nonga bairo davira mbane dato mapano pakaya pano mbane machindo aje nyakwa zimbao kuti tanga mbandinya kwa mara njedzera sakati nepo mazano wala nyakwala na mitupo awo ana mitupo awo ndimane akakale chinchino anthu kapi kupitsiwa vipita
2: aha maronke kuti dato mapano una unyakwa wa ndiyankonda zimbao
1: dzinyinya kwa zimbao ndiyakayinkuru
2: aha
1: akalinkuru kutonganya kwa semene mbakatwamba tikati panele kwa sapando anaenda kwa sapando anaenda kwa sapando
2: kwa topa machira
1: ah mama chira mbao kwanda anaenda mbu kwa huyu kwa khamba anakwanda anaenda kwa chipende anaenda mangani anaenda ntopa kasona akakamba na kabesa sasa hapo inonga nini pano anive district leader communitaire mirembo ni responsable todo secretary jubairo mika kabarari be kuzenye mombo nyampunga ndao ndini responsable mbo okuonera mbwanzanga kada muntu anazonachi kada muntu ma form de organiza sa anyakwamba na responsable te pamba tuchintu ngambo ndisakatukwa asatungamba nyakwa guverno ngati chemera kuli iwo neni mitikana tu tingamala mitipanga mbwanza tu tepa mukapange atu ndi mapatiro atu anefe
2: kodi mwanonga kuti pano madzi akada zakadzala mwachimumuli mphale kodi mathawira kupi madzi ana
1: madzi athawira muno pano paka atenya kwa
2: kodi akali madzi a bomane nsasira
1: stenta waitu stenta waitu ndikakhavana na vida military ndagumana nchiringinde na mbele chizoki hapa shikola hapa kwa tudotu ife tafikira pa shite sawa pale mukona kusi kwa shite sawa kuli pano nyumba bikamanga George Jardin pinyumba be duri
2: ipo na chino
1: tafikira be pale ngabe mbuto vira ife tadza chitambambo mitimanga kwa tero kuvira iyo ikunsiko kuna jese kudai kwa uyu tribunal uyu prokodaria
2: wa adai panda ndimwe
1: ndife nole na iyo kweza kure baria nkudza makomandanti maningi akakanefe ba ndife dapata kwe kuli konga kuti ifunga kwa telefe ije sempe tidist esporte entrambi zapita bebo diretoro shkola chechemera garizo baita nesetiva ora zeze administradori mbai ukwe governadori mbali uyu ndiada bwera dza chitisa shkola mbanga semangani shkola pano vukana shkola la shkola kaibodzeni kuviro mashkola nsena kakao basho Eskola ofisiali pukuvira
2: banga. Kuchimbo chakali.
1: Kuchimbo chakali. Hata mbeza pacha ndimba. Mbeza kwata mbeza kambushi. Eskola mika kabrali. Kwa kukumansanzi kukubashi kumbichinja pibwela mika kabrali. Mbeza chilimba doshi. Chinchini chiba kaya pano mashkola nchiba manika. Polisi guveno kupata basa manika.
2: Kudikali na kari andu akasodzira kupi.
1: Andu akasodzira.
2: Mzizi wanjala.
1: Andu akasodzira. Kumbala. Kumbala.
2: Pandira maloro.
1: Pandira shimwala. Maloro. Kukanza tuko kulikajua na matsi. Mbweti. Mapramanga.
2: Magagadi.
1: Pekonga magagadi wa manga. Iu pekonga ipa na pima ningide. Mwana. Tikele kasunza kwa mbiti buya kuna. Mbishitatiroka. Mbishitatiroka. Na prututu.
2: Muka chingi sana na anji. Imu pazwa posu. Imu musa muka periganji.
1: Na kupata nyama. Ifitirigombe. Tisapa nyama nsomba. Makapana atani. Mbitenda kukuli. Toro. Yomba kuhikapo. Kanande. Uyako mbu sengwaku kutepatule. Nyama hizi magaganezi mpampa. Uyikapo. Agora yomba kuli. Usafunaje magagadi. Nafunaje. Safuna mpimaka. Mwona. Chitatiroka. Mbitibera kuna mbitija. Agora ambu. Ingakwanambu. Njara ambu. Ifikunu. Tinambutu zuiri. Salima kuna jiwefe na mazi. Tingamati kuchitira cha. Tikwenda kugoa kusha. Mwana kugoa kukatani. Kaika mrope. Nata yomba nga maramba. Sabu ramba zistambu bamba. Iwanzata maloro mwini. Kaika bamba ya na. Sabu ramba kunomba zikambu bamba. Mkona manina na Stefan. Nga mambi wankubi ramba za turoka limbo. Mkudza uku kumpala uku. Madza nga za. Sapiwa nsombo uku pai. Kunonga zango.
2: Sapiwa na marichera panango njizi.
1: Kubwa kwenye mrembu zinanga. Sapiwa kwenye kwa mayonga kana mombako. Mayonga kana kongako. Tapata kwenye kwenda pata. Chinchinu pae mrembu. Sajita pamba sana manja. Sapata. Si mrembu kuhunga kuti wa. Kutanonga sikanizu kuhunga pia kazi. Ni mrembu ya zinza.
2: Pia kapinangu antu wakapunga nyika.
1: Atena lero sapumuka kwe kwa antu. Kumpala ziwi. Yakwa second sembe mazi kwa hachi ngoneka chilala. Ngoneka chilala.
2: Sikika kwenye mabure tayo.
1: Ya nkabe. Yakwa nukuna anda nifunza nyakwa. Ngana nchaka chini nziru zatani. Chaka idamana kwa pumuka na nyika. Iya nyakwa anenda mbaika. Mbaika nsembe. Pakuta antu hala anenda mula kundulungu na chirompa. Mwona kutasita kontrupi sawa tani. Mabulusa pitukede. Nipochi ngamana tani. Mamaika kede mpapanga ni mangana nidoko. Iya nyakwa achitiri mapata mazi kede mawaza kede. Basi ya maa. So anadzisambo guvernu. Adziwembo. Mwona antu mirakabwa. Tena lero nyiko zilipo dziwe. Zambo. Ilipo. Mwini nkuru no ufu. Wabukira hata tetika. Dabukoko. Ndi ubo zenu no nabwela. Maza angazaa kula sabirambo nakuna. Bena kapatana napungwe. Nkuru umbu mbubirambo nakumpara.
2: Maza na safamba.
1: Ah, safamba. Maza nango ya natijia pano. Nangu wa sabuka unu kuna kumpara. Ifembo kunumba natijia mbambano. Panambutu zuiri. Panariu zambezi panachiri. Isabirambo ntubabe. Bakaya bano ifite akanuga ti kuponta
2: nika pansua
1: ti paponta madzawa nabwera chi tepa chakachino tatoma atama kuti bombare ndi chiri agora ndamba tapita mbuzambesa tamaza ndi mapatiro ati pano bakaya
2: pamire mbuti kafuna dziwa kuti nyimbo zikabve mukale na kale zikakomerwa na imwe nsanje makamaka madudu panango tsungura panango rumba mukabveseranje
1: Inezali kuba zeni zini tika kumena maningi na kazi angadukula hatani wakemba vina. Bazungulila na mataku tepa likuba. Hey baba, hey. Bazungulila. Nipika kumena nene masangalangana. Sii. Nipika kumena nene. Ndiya wanaimba. Nyimbu zika kumena nene.
2: Nyimbu zato asena.
1: Asena ya. Zezi ndi zika kumena nene. Pukindi nyimbu za tradisani. Mi akaimba nyimbo mizikana ubishitivu. Nenye muimbireno imba mundu. Radakabiachi wa nyimba bati. Mundu basindiri kutola bati. Anaimba ya kuimbene. Stepo tae muzika tae. Akaimba chindi yukuba chipasu. Kakomera. Agua chinchina nzatu kuimba kwa nchipa maniki. Agua angamuona mundu na makariruachi na machitiruachi. Kulega muimbiratu ya. Ate anangu asena katongba nabi kutribunali. Kutuushi mani anaimbea. Ndigumana miduona ba nyimba banga. Mwona.
2: Apo painkuru china manga ziku ndininchi.
1: China manga ziku kuferana. Ngabe nopodi chita wekanene chita chintu. Sifrana nanzako.

0: kaza masingwenda kaza matuzeni singwenda chimera grupo kutura chimera grupo sauti tonseni kapa bodzipeni kuti kutambira alendo ndi matona lero tonseni chilipano ne neta munthu neza ngale napi na ipiro napi la tonseni kukomera kuti fara dabwera pano idalongwe ndi kupedza ifi pano tema mashi important
1: apo china fudza dziko ndi ninji
0: nafudza kuti mbantu ali anachita pinthu kokondaverana nanthu basa nakati discontent ini ni sakatai dibero mana mtu njira menyiratu agora munhu mulokotera anhu nenda kalonga kuna kuverno kama sekretari mulokotera no operation ati asa kotira anhu asa turujara anhu agwa bubu mpe kumanga pepe mpe kufudza pepe bisa fudza na mangatana agora akunipanga ndati msadoro ndokamenyanto ndiine no comportamento anhu anhu ali jasa zalonga bisa tibisadori tilara kuti sinyere purwoto ana mal comportamento pepe ndipisa fudza makhaliro anthu mkati mwa komunitati safunika kuverana pano pa zvampandu masafuna kuverana nenzako ungofuna chita chinthu tomesiye huda chivesa dredo rakabvunzi ule munthu ada kupanga kuti ine nesida pivesa dredo na kushipigari mbemanga ndichina mangangana ndite pantu adabwera biraka kuti ine ndikuchita pianga ndekanenene mbadabwera anthu pano ngabe safunika kuverana
1: apo imwe ningasena mpyanji pina komero na imwe kuja
0: ini pai. Nsomba ni se komero na imani. Puki maya nga itireka ini se pamu isakara yanga. Kati mapamu muli, muna pintu muli. Ate anangu wa salonga kutu muna 24 pesa.
1: Imu muna pita uliradu.
0: Muna kumana nunga kazaku, muna kumana mimuli bilitarati tenepu. Mwona, taveri. Anta pamu ili makweza mazi importanti. Sasa ambu tambe nungangu huku. Maya nga tirika fafa ni nga fortale. Ya. Mfinyi nga fortale. So ni nga netanasa panga mbujambu. Ya. Kome chinchipano mkaza na diritumbu nga mwadakani. Siyana kare ni mkazi nga kujadzai. Mkazi nga kuja fafa. Kati poti ndenda bera. Nduli munu mkaza nga pangukwa na itasika muendule temba ukwaya tepa kana kubera kwanga. Akwa chinchinu nga habe.
1: Kodi si pikali pia ntimara.
0: Wa pai. Akapondelera kazi. Kujambo kuna seremonya. So mtu kumuna objetiva. Zala maza. Ati sasanya chisangu chacha kututangazi. Kutiki nabori kuja pepe ndijindini.
1: Kuni chinchino. Pia salikirambo. Pia lipipa. Maheu.
0: Sipa. Maya sapika bama. Na kugreja. Sachita. Wow. Angata piki nsima. Sachita amba. Satuwa kuti mamono. Tawate uchili ambu programa. Anga hui. Tana anga mapika yegede. Maheu. Puhusi maza. Kupate piufadua. Vundu vundu. Ikapa kuna. Kekasima nkuja so mungwana nabakura munga kana chisimbenda baseni nakagula mapakote peshuka viri na kwata maludesa kede wala nendene kulibasa kule nikabuya nikakabanzi chemela za kulipa wa pugama sha imbizangana mbo ninji beru tamala wira ndi ya nkazi mbama uo popu kishima muna podu kana nkazi wala zinangu tengu tutumukamu tengo tutumungamo wa mesene jerat ye upono go tabe stand my ona pata chiko pata chiko ndi pesempo ni pesamo ndi mwambo ndachi anzatwa na mipando hi ndoka chinchini pano pa mezo kale muna kasena zapokosera nza bacha
1: hapo mafara kumalisa pa mirembo
0: mafara ngokomero na basa dapatema mbuka kutale mbuna pano bisafrika di pepe imi ndoka basana napatema kupita nkartu mkati mwa kampo mwenda mupata informasa. Nunga teba manaya dabwele mteba kafika mbu murasa, fika mbu sena. Pukiba sana imu nga mineta na masiku na masikati. Report. Pinti pinga buka muraju. Anto nako merwa. Mupata basa ya kusiriviri povu. Mafaa kanene mbanua baya gustari. Nunga manaya dabwele mbukidata te provinsa nsoka. Bwela chindawa. Bwela portugese. Bwela imu nunga msonga chisena. Bwela nanzano mitamu.
2: Passamos a transmitir o Jornal da Manhã. Tenha uma boa escuta.
3: Rádio Moçambique. Hoje e sempre projetando Moçambique.

0: Sera kufunika mwenyekiro tikugumanika pano pa Murasa Nyarugwe distritu ya Kaya kuinkwiriro kwa provinsia ya Sofala tikufuna kuchita makane na nyakulima mbosi twera kutetiziwe chamaso pandima ya mabasa ulime makauno TV nkhomu za maso pankulu mwenyekiro zinanu ya mombo
1: dzinanga ni Carlos Pedro
0: ndi munkhalo wa kuno Nyarugwe
1: ndi nkhalo wa kuno pa Nyarugwe pano
0: ndiye tani mabasa kulima kuno alikufamba tani
1: Mabasa kulima chaka chino kwazi kati anthu azibu sapinthu maningi nada ya kishitala yanji ya dzuwa ndiponji anthu ndi dzino pana kupandira kwenda mmansuwa akurashikari kati pribenu tinachigwanda tani chaka akazimba kwenda nangu kwenda mabambaya mona manadikwe tentari kati panangu mulungu anapeza munjira zinangu
0: nkulunga kuti dzuwa ya menya pangono kuno chilala tai mbwenye madzi adembuka na kupfumba pangono tai
1: madzi adembuka puliki nthada dzale fifi pano dapfumba mulungu akutoma wale madzi akutoma ale ndipo janthu adzala maona ndakudzala pano pale aelekelera planta za mambamanga zili kufika ambo sezi kati ni buki nzeti pasabusa dzuwa dzuwa karagadi mei matema manga oma oma umbe uli uma mesmo agora mais tarde vim filho uma uma tipo já menino mulungu uje madzi amphamvu kati anthu kati sufosi kati madzi anewa tuvumbira nthanwiri na umera athule poda kuti pedza maonano pano pa Murasa Nyarugwe anthu asalima kulima kwa iwo pasamenya kumida pano kapita njadi kwa manera so na chaka cha mudari na madzi kutarazari anthu ali male ali mal.
0: Tepa musapandira kwenda nsua kwenda kasaka.
1: Mwadidi mwadidi chi mnalemwe jisa chino azinja mumuli mwafika nsua mumuli mnalizaka ticha kwa mkeso. Anthu azenda kulimbana na mabandi mumuli mabandi mitete. Kati primeni chutwere mbo mumuli muntota muli tupasika masamba. Mona anu pyamanga tukika kuplanta rimbo kati panango kufuna kwa iye mwendi panango ndipedzambo. Verdade.
0: Tepa uno ndinthanda ino ndinthanda ya khoni. Basa nachitwa dzidzino nsuwa muli njanji.
1: Dzidzino wa khoni. Anthu akulima kadza mabande, padzama pyamanga, anangwa kudzala fijao, nyemba, unyomo nyomo ne matanga kweke. Ndi pinachitefu muli na dzidzino wa khoni uno.
0: Nkonga kuti ntota ulimo pangono.
1: Ntota magowa. Mule kati ndulu mukajua chintu mumuli tai na kuuma kwa huyu muli anthu kutira muli muntota muntota muntota
0: apo kuno kuna pina limwe kuno Murasa mpyanje nanje
1: mapya manga mashweri mpunga na unyomunyomo wa muli huyu nyemba za Murasa salimba muno salimwa kuno mbweti fijao monano
0: apo kulima kuna chitemwe Musa pedzekana pe kuenda kapedzengeza kuti mukhalembo na chopa mborosa panango mpisa malirambo mchikalango basi
1: sapedzekana apo pedzekana apo ndipo yanganani madzi mbatweza mwadidi tisadzala jirijili madzi mbatweza mwadidi tingadzala unyomunyo mwatu monga mapemanga tingapatamba kwantidadi sakwanisa gulisa tinga gulisa mitsarishtari gulisa mitreshtari kumida kwanza kuja fana kati tondibonto mphambi nangu tipati vinangu tisagulisa pedza mbwana mmashkola matrikula uniforme mona pisati pedza pepire anga chaka chino kuti pyanesa example mwana angati akufunza desma example nona uniforme nona alizanga basa pra desma kusiwa nole tenga uzariwa ngwa desma desma primera Mona no agora tu kupiona kati pepiri mikazinere chakachini padudu mesa maningi. Itupusa anthu adzabuka kalonga na diretoka kati muli pasembu tempo pangono panangu nyomo nyomo na chitefu. Tinadzapiwa namba nangu pidinyero pangono. Tikwazi pagram pangalimbu maonu form yawa. Kuti ndaziri madiretora kariya ishiri kulonga tiwa na uniforme muli fungula shikola safunika diretamente kati muntu akananje na uniforme.
0: Anya kuswa uniforme katamangiswa.
1: Tamangiswa ngabe. So ki iwa na tamangisa tai. So ki ya planifikari unere kwa ngatichi. Chaka nchaseke fituliku nodi. Tisapasa sadara aula ndife. Agwa tinga tamangisa fituliku nata kineni. Temperatura atu imeni ya kalira. Tia pasa ni chance panangu nyomu nyomu na jitapai wawo. Na mai wawo. una pesa kwa gulia uniform wa tama zita mangsa mundu nati.
0: Mwene.
1: He verdad.
0: Apo ndietani kuno mabasa kulima mati pasaoneka badodo mazi angadimbuka na kufumba.
1: Zata.
0: Ndietani pifuye kuno. Musa kwa nisa kufuya, tuwela pezera uli minu ajitema.
1: Tisafuya mbuzi. Safuya ngombe, nkumba, nkuku, mabata. Mwona anu, example, nzizunu. Na kuchichila kwa hivu kwa soo kumida. Unangu anambuze acha, sagulisa. Mkwana mbenda mbu kulembo, kati adapurifitarimbu. Example, panamazona na ngombo. Apurifitarimbu pangono, mteka gula panangu, guloni. Ndipo sakuja, kati tikalili panangu, mlungu anatipasa tani, madra anabwera tani, na pinachitefi.
0: Apo kufuya kuna chitemwe muna antu anya upata mabasa mabasa agrikultura mateki kukutana kupezani
1: alipo
0: asabu ila kuzaka ufunzisani
1: asabu za tifunzisa kati mungu wana chufuji chitepa tepe mateki mutamangu bubuli kuna ife ife zita chitenshi tratamento example kuna nhenda nangu na chemila chutukwa kali nchuzungu chutukwa nitani
0: Newcastle,
1: exatamente. Asabu sanga zao zao, asala sasa nkuu kuziri, ngati vya animali vya ngombe, example mbuzi, ngomba. Asante pezi wa matekniko wa agrikultura. So kini, matini ni mbanga bwela. Kanga timu tangaenda kwa hospitali. Kwa kulu salasha njiri sao, panangu sapasha njenda na vio komprimidu zaachu kweke. Masi sempre, ngati wa dishinari, ngati kaluhi dai. Usazaenda mimi mkati wa atisia. Mm-hmm. Everdad.
0: Apo mabasa ulimi, musa gawizwa mbeo panangu, musa wanzira mweka, musa pambula mweka pa kusinanga, pa kukotora, kuti ish mbatiji, kundishi mbatigulisa, inango tikoi mbeo. Panangu musa tambidishwa mbeo na utongi. Ndietani?
1: Exatamente. Tinga kolola, tisakoya mbeo. Mbeo ya kukoya ife makampuneji, panaikefi pale, isa kumpiriri maningi tayi, pasabala mabishu nangu anjemela pinzo vili vila kumuluka mpuluka vili. Agora, utongi, governo, asajachite tati. Angona kati tempu ya fika kati antu haliduzi funatantu funadala. Asabwele sa unyomunyomu ambeo mapemanga, nyemba, batipasa, kati tipidzere, mbe watu kakoyefio.
0: Apo mbewe ne inagwewizwemu, inapaswemu na utongi. Isa kambo mbeo ya didi, panango munga juala nkabi mera pia masu, nkabi pukira pia masu, ndieta?
1: Nja didi. Kuna mapemanga songa kati tumanzi, nizembo pa tumanzi vale, songa kati ndi pia mangambu, ibozi mwe kati unga juala, durante dos meses, alguns dias, unaiganikira kati wandi, natafuna. Kuna mbeo inango maji ya guvernoro vita ya tu makolo na chimila kati ya makolo tunatokona panangu na 3 meze akura tukona kati natipase uboma ya isadipeza imbora kati saika ya tuili ya makolo inere mtisaikambo maparasela nango tisangazambo kujambo na mbeo nede atipase usangata ni mbeo kati isadipeza mwachangu mwa rapidu.
0: Apo, tuwela kuti mabasa ulimi ya tutuki kunu kumurasa. Ndoto zanu zinaime, ninganya kulima. Mpianji pinafunikira tuwela kuti mufumina opadu.
1: Kati mabasa hindi sogolu kunu. Zemplo, longa piaka pendulumu guverno, aburesa matartore. Pukona anu, matartore, pakuresa pasu. Kuta akatamirisa ntonseni taimu. Akala kutamirisa taimu. Akenda kapasambu anu hale. Magrikulture mbwa kulwa kulumbu katana mpanamba kwa ntidadi. Gwara ngolo kutilambla nga nshukudu kako. Usinambo longa nawa nale. Katwani na gitara yanga kondi na mewa nga gitara uku. Peleka viyu yako, pishukudu piyako pile. Meleka kukure vileri mupi, munda mwako. Mwona.
0: Apo nkufeke kutema basana nga akuli mawa. Alipo mundu nga kanadinyeru. Alipo matrakta, anakwanisa kupezana mwenda kalipira. Tuwele kote kwanisa kulimisa?
1: Exatamente. Pilipodi pepi.
0: Mitombo ya kutirira na ulimi ndieta?
1: Mitombo ya kutirira na ulimi. Kuna loja nangu na jimela kuvista kule. Walikiri tipu ya ntombo ya kumatiri bishu zile. isagumanika soki isapemba dinero isapemba dinero kada fresh kwa sagulisa preswawi ili konsoante mpavu ya ntombe na malaka sene kwa gula mkulu kunja kuli vina sasa gula kunja katipitra nembo nanji na wima santa vaomba na matayombo kunja kule chakachiri atipeza atipeza anja atipeza ishirijili kulonga mtu akwate kilu zinei gitari zinei pena na unkwatu pena na doshi gitari agora sa está balanço cada guitarra sa pita quantos quilos anjos za jirijili agora está balanço gele ukenda kapasha mulembwa dzina depois munga madzala pinga tokota iwa asa cobrar dinheiro zao ngati iu dinheiro duz ngabe kati uyu awen asabwera bakugulani na kati ai mana pandi kwenze panga anji nyankwa zanga za mangawa usenda ka gulisira onga gulisira kule iwa sagbanda kwa swanti kilu sida kwa tewe and boshi the rest mba kudivuliveri dinero zako mba kwa sija jinza kumashita bela isa kalaibu zeni ya kozo ya kompra sukuti katuwa kwa kule kida kwa tewe mbeu wa anandugula barato nkabi ngati kilu ya shirishiri ndi 50 nivi nkabi kwa nga fana gula na tinta pili kwa tambeu zato nkabi asa gulamu na pelesunemu ngati ndi 50 itiposhi unashita matematika yu anta sati kwa tambeo tasa wapanga yatu. Kilu ifano ya jirijili ya mnyomu na kwa temu. Ndi tantu shmitikaishi. Angora pa tantu shmitikaishi. Yu nga gulisa. Na jita matematika nga tupanangu wa kusigirisa kaku mbozi. Wapata panangu ma jinyero wako. Usa jita matematika. Kadipe papa mbani kwa deveri kontanji. Konta kuti. Podo nga tinghabi zio weo sapanga mbozako. Inda kwa 2 kilo. O 3 kilo. Agora cada quilo ia cobrar na 50 conto, mana cada nef panganato io. E depois já que uma pesa grande me atantos. Agora ia na guarda contante. Ana panga 150. E o sazua já dinheiro zanga já na tabela conta kuti. Ona.
0: Apo imu musalima na tractor panango na pads.
1: Tractor se depende de kuona kwa ku muntu. Ah, ungona kati ini pano makitare yanga ba ndekene nene tapikwa ni satai. Ah, kuseta kalonga na matartona na longene hawa. Ah, maji safunika maningi ni verdade yako. Ah, neka chita udrabao kati wa mundilimire dipoji ninga uyu nata kubuzira ndinyoro ingwandu se kupitweza tai tisakala pia uipa. Mkona na gora nao ngati una dinyoro present. Usapreka kada gitari yu ina preswatch, un quarto na preswatch, konsuanti usapreka, papanga dia kati dia shishi, preparina pole bukani time, za kwa tartor na motu na hii mesha antikenyo, mwenda teku munda. Itipoja, andi masari kwenda rasa kushpilika rini itu. Gati munda muna pichicha, mukabusi. Sinao muna shtrangarinshi, mapazali. Maonano, kushpilika rini, gede, agora ungajita proposto. Sebu sama picha ukeke libera tratore milima sukazu stragariki na chicha hiyo natomaya responsibility pika kuvizari kali exactamente
0: muna peka pingasi mba mchita mbasa ulimi
1: example munga kuno mapiaka mzinji soki antu pangondo hapa adatawa menakakala kumalawe kona mongeni tatava nanthu wanango tatava kumalawi tatamala nkhondo tatabwere fumuno kutufunda ripondo kukonano tema ngati minda poti kapata chata maladza sezano chimalawi tabwere fita matema tanitani sempre wa piaka pe msizinjibeni deja 94 te agora
0: apo nakulima kuna chitemwe anano mwakwanisa kuachitiranji kufira pamphamvu ya mphadza
1: kulima kuna chiteni ana aine ndikusigiri funisa nanga pana mwana mboza lide ndikumisari kuruniso ndina mwanangu wa sexta ndina mwanangu wa desma ndina mwanangu wa desma primera ndina mwananga kati amalisa ya kuchita dojano alimudzu munu tentari dinyeru tantano mavaga wa chinchini usafunika dinyero mona safunika dinyero achita malisa desma segunda tipo tentare tepa maforma sao chinchini nga musadzwa kale mbafunika dinyero se dinyero tai usazungulira mukona anu agora safunika maningi uma i governo ativire munsisi nkhani mbuya matrikula kwe kukuyu ko kufroma sao ko matrikula sadza menyeratu mwintu mali monga ndipanga ndini mulimi sadza pigwentare tai agora mwana sakala sapilishitukali ana mwana kati wa malisa ali mudzi muno mukona anu agora dinyeri sinayo tai panangu ndinana ngizembe nangu ndinana anai ane usha da malisa ngwenyo nga ndapuma sidapuma sertu andu kwa masoshi ntarimbo api anangu awa agora pika kambo normal tepa pisa tipeza every dad
0: apo pauli mi unachitemwe na kufuya pangono musakwani sampo kuja mwadidi twera kuti mukhale na ungume wa maso panangu musapigulisa pensene
1: gulisa pensene nkhabe khabe gulisa pensene peni ate pana gulisefu nkuchechelwa izembo saona kwantidadi da menyeu kadano monano ungona kwantidadi da menyeu ya kumida kati madza tipedza mbu boi chaka chatera mbu bo kusachita orasamento kati kumideshi para kuja kumideshi pindipi ti gulise ti prepararisi mundatu na matrakita durashito mbuishi panyumba pani famanga mudziwa nga mabasa nkhabe ya kunchina parangu sakalambe busabao mukona anu sachita divizao pindipi agora nga kampia kuchepa satuweza kati konsumu zati sadza limbana nanji sadza kukhala masososo na pifuyo kushikola kuno kufunika tepa tepa patani mfuku yo mugulisi kati mukapere kuja nikufuna chita propa nga musadzwa kale sapagali dinyero kulisani bata ushu mukona anu
0: imwe muna minda minga sikuno kumurasa
1: ii ni kumurasa kuno ndina minda mitatu miwiri ya mpunga miwiri ya mapia manga miwiri ya mapia manga mkona anu ndina munda wa bodso kinsekanji jizili basi
0: yonseni ilipano panango unsua
1: yonseni minde ilipano nsua napemu nsua nsua nsua nsua mkwenda kati sakala kati antu chaka chitu chonse asenda constantment mwamuli kalima nsua muli lai
0: Pangoni segun... kachirala
1: pangoni kachirala ndani nsua muli mkona anu kulima kuna kwa gonela mvu pianensa rai agora mkona kambu juu ntendero wa didi antu nsua mula sa nyezea movi rai mlima tepa wakotoka wabirambo muzu muna mvu jishika sarimu mkona anu zuya doka kugonambo mwadidi agora kuna pemu kulima kwa nsua mule kwa kumasiku antu wasa gona dai tangba anji wani nazi mvu mvu muna sabwa taja pontu anji mapia maangali agora unagona timizu kumenya lata ji timizu kuzondari munda ji nukwanyatwa soki na chirala pananyatwa ndipa nakuja
0: apo kulima kuna chitemo mindene mitatu musalima mweka panango maya sakupeza nimbu
1: ndina nkazi hiyo anawa sanipeza ambu panango nukwana mshikulu tisapitambu mwemo tazinangombe nukwana kanda kusukuli mkumida kwa ntidade kubidanga ntondo sanipeza mupi mwondo mwapali nzangapa songa ya ndone mbu nima nditepa tepa tepa wa kanipeze mmatanyu mangasi ndima nasachitefe
0: apo muna mafaranchi kukuli anzano anyakuli manzano tuwela kuti paza ikuwa nisiku kufumi sani
1: mafaramba na mpuri katifanti foki tikalinganganga na kulima pio nsene na bizuwa mbani mweni mulungu ndia na bizuwa pipi pipi na mpuri foki katuacha kachino wa ndashumbari sinalimavi tai unajanji unajanji jao ngwanga tuwa nalimavi tai ndio ntuhontu hawa katasazenga nyanyamina minda nzao mbaba kwa boma nga kupata mba kumanga mba kusangaja boso usonga boma ya dawa inkwa nduwa kudawa mbani ndiwa mtu wanga msadziwa pana kala mtu mtu sasemba nkazi nkazi ngane nisana sinaka ntreka kwao kati nada maya nendu kufila nao ndiru zao ndi nendu kusema
0: Ndimo mwene. Apo kuno musaberana ulimi?
1: Alimambava. Mambava alipo. Mambava sanangefa mauya anakwenda kwenda kumunda kati wa nzembe cha kachina anthu ashumbari. Maona ana foleni. Ba. Mulungu uyu madzi kanyo azitu weza nanti. Ah ini nkhabe. Nkhabe chitamba ngamba kati ndichite magomo kulimbana na sekunde poka nkhabe kati poti ndaluza. Kakwini. Agora nzako. Ya nzako. Akuti ndarepa kati mulungu ndione mbuni. Wa asambasana mupi na mwemu agore ungamala chance miamiamiamiama mukona ndukambera nza kambera kumosikwa kambera ungapatiwa jano ngati ndina azari kadi azari chintu kati yumbudziwa kati ndikwenda kaba azari no wa azari ndikati ufamba kati tepa panangu wagwa pasi tepa kati ninyi o waona pili panangu kati chipo sakupenda byakudabwisa
0: susudewa
1: na pia susudewa ufamba na njinga tepa wadima muntu tepale pra famana tuna jinga pra dimamundu agora ndisusude uno agora kusiana kati chintu muchidziwa kati ndikwenda kati asawishishishi
0: patisana manjako
1: patisana manjako katwa ngabi pintu walibikantu kuti poti sima ngabi kore agora pepiri pisawi manangu tsikunangu sadza kaliaro nangu mapaka ma jinga chimomuli agora songa chi ngabi nimbano kutoma kwene tantani kati kutoma kwene mbu iwe mbukana kula chine buka kunyumba kwako na mosiku anthu magona lokuti no saka pateni
0: Sinzero
1: rai, nkulodja kweko? Ngabe. Tsala ngati ngabe ndumba veni.
0: Pieto makali chiteka kuno mumpata mbava, muenda kapindu kwa muenda na kwa nyakutonga.
1: Njada njipa.
0: Anyakutonga sachitatani.
1: Anyakutonga sachitatani. Ungampada kwa nda kwa nyakutonga, pulmera sapaswa chilango, pa chilango pale, samba dzomire swa pangono. Wata mitula kuda betu kuswa pangono pangono. Uzunguli chisa anta kudzwe kati wa anati Maria pyathu ngupi? Ndush. Dipoji muza pangzana ikati iwe pile chito pepe. Tepa kunyezera tani. Maji pepa cha kubukira panchi. Pakubukira pa kusofirisi manungu ako.
0: Suka solo.
1: Ah, kutsuka solo. Anasiya ngokuna kutsuka solo. Mukona ngomla kwa jimu mwindo male. Mpendesa kwa mapulisa kule. Pakupapule. Nachita apila tantano. Unangu wangkawa kufesera. Asonga ti ingabe ndora zani kutsabisanje manungu anga agora unangu kati manungu sha dzulira kali kwazi unoyo asanga ti ndiabito anali ndanoyo kati boma katopa nao
0: ndi artista
1: sakwata mayo kapitsa nkajabosa pano pasianza ku tempo e verdade
0: muna mafala kumalisa
1: mafala kumalisa nokupeleka obrigado maningi imuna tipatira basa rad musambiki kati leri ndakomerwa kuchedza na imwe kusaka dzuwa pya chisamwathu nala onsena ananivesera mwito obrigado
0: takuta na FNM Radio Mozambique takuta na kutitambira kuti chitemwe pano pa Murasa Nyarugwe kubulikira district ya Khaya tinati tionani pontho nsiku zina mazina tingadzabwera pontho tinati tibuke na Phemanga kuno nakuti phadza kuno isali mwadi

0: Chavurmoka Ashwand Imban, 82 50 11 314 Ndira Bote, Gova Chihuri Sure. Alipo wafona panguva zino, alipo wafona, alo mulipo?
1: Alo,
0: mulipo?
1: Aha. Sote,
0: ah, anagosha ndimwe kweko, ndukulonga nani?
1: Ndukulonga na paito mesu, razali pali, Gorongoza.
0: Aha, Gorongoza, ndiye tani kweko Gorongoza?
1: Mbebo, kumbola basi, mbebo.
0: Gorongoza, kuru kutondola mbebo?
1: Ah, kutondola mbebo, pateo.
0: Mpepo yuko ni kusaya shodini kuna ya Gorongoza. Kanyi kuma pili. Kanyi kuma pili kuna ya.
1: Kuma pili
0: ya. Mamontanya kwe kwa daladala Gorongoza.
1: Daladala jivemu.
0: Shakanaka. 8250 11 314. Ndukuda chana ni mwishi baba.
1: Tome sarazari fore.
0: Burukira Gorongoza. Ndimo mwenye. Mwenye kilu muna peka kunani? Pae Tome Salazari Fore?
1: Kwa kutoma ndimo na sotege niko. Kukubela mkazangu Eliza Madeni Jofris. Kuna mwana Tome Salazari Fore. Salazari Tome. Kiku Tome. Edna Tome. Macheka Tome. Na mai Shakinya. Austadinya huko na mai Beza Mbawazi. Makalmanungu wa kuanga na pai
0: Nambia manyo kumarindi baka manungo kwanga, ndaenda. Maenda, naendembo.
1: Okay, sote, manungo mbadidi.
0: pangono, imu manungo mpepo basi, dai.
1: Mpepo basi, ya. Dambo, kutika nangu, na komanchiri, zitiwenda.
0: Ndiwa mwende, naendembo, nilikuwa ndambo, kapuma, pangono, kapuma, na zabu ya mwezo nangu. Manunga kuanga, ndimo mwene. Aonye zikawanda jino 14 minutu, Raj Mosambike muna msofala, alo, alipofona? Pangova jino, alipofona, mulipo? Alo? Alo, mulipo? Onze horas no quinze minutos, oito dois cinquenta onze trezentos e quatorze.
1: Majibangu waliri mwalangu wa gela, shibano gela. Walangu matatu wakanipuke Jamari, Haiko, Tania, Jasi, mwazinyangu na nipurukira. Yako kumudati kwa Jose, upaleo kwa Jamanga. Utambisa baga mwurimba Kogo, baga Madire, Mahamea Namo. Mwesa kutipurukira.
0: Rakanaka mai Josefina Castanheira, nevesa vakundizwa, nevesa vakundipurukira, ngaveta shimwe shikira shwaisha. Tinozwana kuti mavika chazoza mai Josefina Castanheira.
1: Tabunga mabasi ngende
0: pambili. Ya. Mwanyumba nguva chakwana 11 yore zvinodhisa 30 minutes mupena mberi mweputana Radio Mosambiki kuvira muna Msofala. Tinogapa nindo parabaira chinogoro provincia Sofala. Tiri kushanda nomushini mukuru nezvamazana matatu makumi ano kumona namo kumona chamavimbo pakati alipofora. Hello?
2: Yebo.
0: Yebo zina.
2: Apo ari munobhuya na Antonio unavo kama chava nezvita mbakuva kuna lete.
0: Kuri yakuna lete. Muri kwapi kuha kuna lete.
2: Vakuha kuna lete vari kusvikira pashoda kanga pedo nepaparaka pamonumendo apa wari.
0: Ah, panogumira madhodha mavhiko firiado.
2: Zvakadi, zvakadi, zvakadi. Ndudu tinoona zvese.
0: Zvakanaka kurya kuna lete mushangamidza mutambisa kunani.
2: Mutsungamidzo tange tange ndinopira ndiyena wangu mukadzi nini anobeinengeresa ruzi nozokuya ndiyena Angelina Maria Antonio ngaatambe tari ndienda kuvana vangu vatatu Veronica Antonio Mashaka ngaatambe kuna Jose Antonio Mashaka ngaatambe kuna Amelia Antonio Mashaka ngaatambe ndogogoma ndienda kumanga yo kuna mwana ndiyena wakunyaza ndiyena Teresa ngaatambe mamunake Prolencio nomwana ndiyena Luisa ngaatambe ndogogoma ndichanobuda ziya ndina mashanga ndiyagoma mashanga yo kuna maikulu vanooneka mambune ndivona va Julia Fumanyi vanooneka kanyamalencha yo ngavatambe kuna yaya vashenguani ngavatambe yaya valaulina kamahaza ngavatambe kuna yaya vakobo vanooneka mashanga yo ngavatambe kuna yaya vasimbalove ngavatambe mfuwetu mambike kuna unavo kuna mlingeri nivazinzi yavo vanondiziva inilipomuna imumi chikulu va Mozezi Fernando te unalo pandegwe mazi tambativo zvakanaka mangwana nyakadaro
0: mwaita basa mwaita basa mwaita basa
2: nokumbika chimumbo chekuru
0: aha mumbo wani
2: ndaida vo ndaida chimumbo chamimbo chokuti vakaola ya maju vakaola ya bezi vachiti zvapera
0: Nguva chakwana 11 yore zvinotiza 9 minutos mupena mberi mweputana Radio Mosambiki kuvira muna Msofala 8250 11300 ndira bote Mbaimba ipo ndino shizvika kuitira kuti ndiwire mumaponero nokufungisa ndime kutanga basa kwandimba shinjawo

0: Ehe, pia koma kakamwe. Tafika pa squadra. Lero na mangwa lero. Unakhala nkaidi lero.
1: Mbwenye mamunanga, inipano nkhabe chidachitene cha kuipa.
0: Tani?
2: Tai. Matamani, khalani pansi. Ndipangeni, mbyanji binachitika?
0: Pa impulisia, mkazanga uyu, safunika mangiwe chinchino pano. Aja pintu pyanga ni pano.
2: Aja pintu pyako?
0: Pintu pya nkhuku, pina mpemento ya kutia pike. Cha kumasikati? Ndaja mwendo bozi. Pida mwerene, tuwela kuti ndigisiari. Mwendo nangu, sila ugumana tai. Kama la nkuku neyo, kida gula hii, kafamba na mwendo bozi.
2: Kwa dimai, mbihanji bide chitika na mwendo wa nkuku?
1: Ilipano ndauja.
0: Mwrukona, mwapiva pa impolisia, mwrukufa.
1: Ndina patupi.
2: Oh.
1: Pondo ndava kumbutu wa ngumi kutisafunika kuja unyomonyomu zinji wa nyama. Tuwela kumbani, akule wadidi. Pondo tuwela inepano, ndikale na ngumi wadidi.
2: Oh, ndapiva. Podimwe pai.
0: Pimpulisi.
2: Mkazano, mkabi nsero.
0: Pangwanji.
2: Kodi tangwea nji mkabi kuja mwenseni pindu vya nkuku.
0: Mwenye inepano, ndina mamuna wapa nyumba.
2: Ndi mumwene. Yene, ndi basaku yuwe ningankada mwa ubalo nseni. Kumbanya nkazako nkawa na patupe na ana pa nyumba.
0: Ini panu sikangezera na mwene mutai.
2: Kodimwe pai. Longani chakumera. Nkazano musamfuna penu nkabe.
0: Ndi mwene kute ndisamfuna.
2: Mpapo, chitani pindu vya didi.
0: Ndepiva pa impulisia. Wango kufunika, chova kuno. Unandilekerira wango muntima. Tomera chinjino, tinajia pindu pia nkuku pa bozi pene. Tuwele hii unakombwane mkuli mwadidi pondo na ungu mwadidi.
1: Ndakuta mamunanga, unakala baba wadidi. Kana pia kuja pia kukoma na unyomunyomo kukundanesa. Pondo, kala wakutanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na jifunano jikulu.
3: My

0: E fica on com a Rede Número 1.
1: Kuliyo shamaliyatu, fungulara biyao konsiku zonsene za kinai, panzizu shano na mapindi kumi, akumaulo, towera uvesere programa ya Ana, tinakudikira.

0: Tsonga kwa chakachino, pantanda zitatu basieni, antu akupiringana pilu pitatu, zanu makumaseri na ashanu, ndiwo tu wadatapura ntenda nikeneni. Kufeka kuti, ndiwo ada cheswa na mchini, mwachimamutu zana na makumawiri, ndiwo ada itapura. Panzi zibozi wozi, tingeseza na chakachina mala, antu akadaya leserwa na nchini, ndi pikwe pitatu. Mazano makuma tandatu, makuma wiri na anomwe. Adaitapula ndi zana na kumi. Ninga kulonga kudachita mkaramu nye kusukulira mbasa ungumi ama ina sisi kubukira distrito mashanga mbuya kasu imikitayo. Ndiya depanga mpangwa nigazenezi. Mbalonga kuti maseze kuti ntengu uinjipi. Mbasa ungumi alichiriri na kuenda mba chita mbasa mpisa na mbuto za ganyo. Kuenda mba pemba andu akale na chipapu chikwenda ka onesesa kulingwa manungu uku mbakara antu okuchitsidzikiro gopa kuitapula ntenda mbativene mafala
1: sim, salientar que ainda continuamos a desenvolver as atividades de prevenção para todas as áreas de saúde e unidades sanitárias em comunidades e também
0: ndibumwene, tirikuchita maguma na mbomba, pachisa na mbuto za ganyo. Kuti antu apitirize na kuchalira utenda wasida. Na kuchitambo gashu gashu kutuwe zambo usambo wakuma mitombo.
1: Uyesi tanto tambe nas komunidades, mobilizasyon komunitaria.
0: Awatu wakarimafala ambuya kasi mikitayo, nkadamu nyukusukulera mbasa ungumi, ama ina sisi kubulikera distrito ya mashanga, uno provinsia ya Sofala mbronga patangwe ya ntenda ya sida.
2: Radio Mosambiki munu provinsia Sofala tukumaza mhangwa zatu. Talonga kuti nsoko kulu, unatsalakana makani makulu makulu. Anachitwa munu dziku matu, mbwenyu ndi nsoko nere ino provinsia Sofala. Ulukupemba kuna mbumba, tuwera kuti ikalembo nantu pakati pa iu makananea akusaka kubva mbumba. Ipyo nseni, kutuwera kudzesa makaliwa nidi mwale wende dziku watu Mosambiki, pontu perera tumea.
0: Anya kutumika kumulikari kusinja Maputo, pa ule ndo wakusanya mbumba mbozi na mbozi, tuwera utonge kupenekera na kusaka njira yofuliki. Muno Sofala, aliku chengeza na kuyeruza mbumba, tuwera kuti akwanisi kukaranto kumasuka kondi kugopa, bulikiri pakwecha na nzeru zao, tuwera akwanisi kulonga pina iwo muntima, nzeru za lidi za kupedza, kuti ziku ilungame ikale na ufuliki wakwenda na kwenda, antu wakondi kukapulana na kuposolana paka uneka usangulo panango mavava na uipi unangu. Antu wakondisi kukazika na pansa mbasaka njira ya lili ya kuverana. Achita chichengezo chenechi, kuli antu angasi. Ali, anakara na nguhopi ya nyowa na manyazo panango kugopa konda bulukira pakwecha mbalonga china iwo muntima. Ninga kulonga kuda chitambu ya Ernesto Kosa, mbakara nsugulere wa ali anya kutumika bukiri kutsinda Maputo mpaka Sofala pa basa ninga nenei. Alonga kuti mbomba ja kufunikira kekamwe. Tuwera kuti utongi kwa nisukana rusu, safunika kuti mbomba ikwa nisukulonga chapa Kosa. Angabisa, utongi ngabi chibozi chinafuna kuzindikira. Pikalipe masu kuti onsene antu kwa nisugulukira, mwako na kugopa na kuti ngabi mtu anafuna kutuswa ne kukalipirwa panangu kutowele randuli ngabe. Basezi kuti antu angasi akwanisi kukaa ukonda kulonga pakwecha. Mbwenye mabasa adachitwa kubulikira Mwanza, Cheringoma na Marumeu. Alkulonga na kupenda kuti ni mabasa adili kakame akomerwa na kuti angasi antu adabulikira akwanisa kulonga chamasu. Mbativeni mafaa.
3: Sobre a apreciação daquilo que são os resultados nos distritos de Mwanza, que foi o nosso ponto de partida, distrito de Xeringoma, escalamos o distrito de Marumeu.
0: Na pirepe da Onefe, tangu ya basa idachitefe kumwanza na Xeringoma, pano pa Marumeu, taona kuti antu alikubulukira mbozi na mbozi, mbomba asapidziwa kuti mpyanji pinafunika pa utongi wakupenekera. Azinji antu alikudikira kuti utongi mbuchinje pangono na pangono. Tuwera kutukari utongi wakupenekera. Tisaki njire ukufurika
4: pano padziko tikwanise kukhala anthu akuinjana.
3: Tendo em conta que na primeira fase foram eles que apresentaram sugestões.
4: Awatokera mafambo ya Ernest Khosa mbosi nyakusukulera anyakutumika bulukira kutsinda Maputo pa ulendo wa basa toera kasanya mbozi na mbozi muno provinsi ya Sofala pakuta panzero zakusaka ufuliki na kuinjana kwa anthu zikwino toera kuti tisi nduli kuposolana na kukapulana pakaoneka mavava. Basa idatoma kuchitwa kubukira Mwanza, Chiringoma, tenepa alikugumanika Maromeu. Lero ti anati ya chitu ulendo mpaka distritu ya Kaya kwenda kapata basa na mbumba ya distritu enere.

0: Ehe, pia koma kakamwe. Tafika pa squadra. Lero na mangwa lero. Unakara nkaidi lero.
1: Mbwenye mamunanga, inipano nkabe chidejitene cha kuipa.
0: Tani?
2: Tai. Matamani, kalani pansi. Ndipangeni, mbyanyi binajitika?
0: Paimpulisia, mkazanga uyu, safurika mangiwe chinchinu pano. Aja pintu pyanga ni pano.
2: Aja pintu pyako?
0: Pintu pyanguku, pina mpemento ya kutia pike.
2: Aha.
0: Chako masikati? Ndajia mwendu bozi. Pida mwerene, tuwela kuti ndigisiari. Mwendu nangu, sido gumana tai. Kama langu hukuneyu, kida gulei, kafamba na mwendu bozi.
2: Kwa dimai, mbyanji bide chitika na mwendu wangu huku?
1: Inipano ndauja.
0: Mulikona, mwapiva pa impolisia, mulikufa.
1: Ndina patupi.
2: Oh.
1: Pondo ndava kumbutu wa ngumi kutisafunika kuja unyomonyomu zinji wa nyama.
2: Mbwendo.
1: Tuwela kombwani, akule wadidi. Pondo tuwela inepano, ndikale na ngumi wadidi.
2: Oh, ndapiva. Podimwe pai.
0: Pimpulisi.
2: Mkazano, nkabi nsero.
0: Tangwanji.
2: Kodi tangwe anji mkabi kuja mwenseni pintu vya nkuku.
0: Mbwenye inepano, ndina mamuna wapa nyumba.
2: Ndi mumwene. Yene, ndi basaku yuwe ni ngankadamu wa uba alonseni. Kumbanya nkazaku nkawa na patupe na ana pa nyumba.
0: Ini panu sikangezera na mwenye mutai.
2: Hoo, kwa dimwe pai, longani cha kumera. Nkazanu musamfuna penu nkabe.
0: Ndi mamwene kute ndisamfuna.
2: Mpapo, chitani bindu vya didi.
0: Ndapiva pa impulisia. Wango kufunika, chova kuno. Unandilekerira wango muntima. Tomere chinjino, tinajia pintu pia nkuku pabuzi pene. Tuwele hii unakombwane mkuli mwadidi pondo na ungu mwadidi.
1: Ndakuta mamunanga, unakala baba wadidi. Kana pia kuja pia kukoma na unyomunyomo kodanesa. Pondo, kala wakutanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na chifunano chikulu.
3: Bye.

0: Ehe, pia koma kakamwe. Tafika pa squadra. Lero na mangwa lero. Unakala nkaidi lero.
1: Mbwenye mamunanga, inipano nkabi chidejiteni cha kuipa.
0: Tani?
2: Tai. Matamani, kalani pants. Ndipangeni, mpianji binajitika?
0: Paimpulisia, mkazanga uyu, safrika mangio chinchinu pano. Aja pintu pianga ni pano.
2: Aja pintu piako?
0: Pintu piang huku, pina mpemento ya kutia pike. Chakuma sikati? Ndaja mwendo bozi. Pida bwerene tuwela kuti ndigisiari. Mwendo nangu sila ugumana tai. Kama na nkuku neyo kada gula hii kafamba na mwendo bozi.
2: Kwa dimai, mbianji bide chitika na mwendo nkuku?
1: Inipano nda uja.
0: Mulikona, mwapiva pa impolisia, mulikufa.
1: Ndina patupi.
2: Oh.
1: Kwando ndava kumbutu wa ngumi kutisafunika kuja unyomonyomu zinji wa nyama.
2: Mbwendo.
1: Tuwela kumbwani, akule wadidi. Kwando tuwela inepano, ndikale na ngumi wadidi.
2: Oh, ndapiva. Kodimwe pai.
0: Pimpulisi.
2: Mkazano, nkabi nsero.
0: Pangwanji.
2: Koditangwe anji mkabi kuja mwenseni pintu vya nkuku.
0: Mbwenye inepano, ndina mamuna wapa nyomba.
2: Ndi mumwene. Yeni, ndi basaku yuwe ni ngankadamu wa uba alonseni. Kumbanya nkazaku nkawa na patupe na ana pa nyumba.
0: Ini panu sikangezera na mwenye mutai.
2: Hoo, kwa dimwe pai, longani cha kumera. Nkazanu musamfuna penu nkabe.
0: Ndi mamwene kute disamfuna.
2: Mpapo, chitani bindu vya didi.
0: Ndepiva pa impulisia. Wango kufunika, chova kuno. Unandilekerira wango muntima. Tomere chinchino, tinajia pintu pia nkuku pa bozipene. Tuwele hii unakombwane mkuli mwadidi pondo na ungu mwadidi.
1: Ndakuta mamunanga, unakala baba wadidi. Kana pia kuja pia kukoma na unyomunyomo kutanesa. Pondo, kala wakutanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na chifunano chikulu.

kuri tahulira zvika muno mumbo kana ngoma chedu kama chekusiyana siyana munyumba ino yo mbepo nguva ndi jona shano jamadai kuno mseso kama chino kwana kuita gumi nomfumbamwe the setores dzanovi minutos.